Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zigeze itandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cu Burundi. Reka nongere ndabwire ko rinojwi muri ko mwumviriza biciye ku inosamirizi nijwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92.6 isamirizi muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB ubwiza bw'u Burundi. Mbanizera neza yuko tugiye kugirana namwe ibihe byiza. Reka twongere kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bw'ino samirizi, ndavuga aho buva bukagera n'abasanzwe batuma amajwi abashikira. Uyo nawe ntabwo ari uwundi, ni Nata atuma amajwi abashikira. Bantu muri ko mutwumviriza, reka munkundire tubanze dusenge twishire mu biganza by'umwami Yesu Kristo. Nubwo dusanzwe turi muri byo, ariko reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, ndagushimiye ukungene wemeye kombana n'abari ko batwumviriza muri uyu mwanya. Reka tubigushimire kuko uri Imana uhabwe icyubahiro. Mwami, reka tukwereke ibyo tugiye kuvugira kuri no samirizi bifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

0: ibihumbi ndwi by'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rirya tunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu.
0: Ngo ningamia ibihumbi bitatu. Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira abantu nibemera yuko Imana ihezagira. Ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yo guhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imiduga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fideli yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani aja bariki peke yake. Umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome.
1: Ninka igihumbi zirima.
0: Ko ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza

kanye muri kino kiganiro cyo jambo y'Imana hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira Anita mwizina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe

go afisi nzobe rero nariko ndabasigurira ukungene urukundo agape kwagiriye neza umusavi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Rero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajye amatungo ujya muntu afise byayakuye mu kuzimu. Kwa nini rero muntu muri ko muranyumviriza Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.